Joki Sumatra, Arnumas. Alayu mo sa mga tulong yung kawin ng kwento ang hindi.

0: mani wonyo ilai wagoera.
1: Ati manamo.
0: Lineta luoch duge dalang.
1: Daki duge yoro muni.
0: Lineta luoch duge dalang.
1: I duge yoro diamu.
0: Nyawari na duge dalang. Nyawari na duge dalang. Nyamino pilo duge dalang. Nyamino pilo duge dalang.
1: Nyagu chiang yo.
0: Nyagi jojo uma duge dalang.
1: Oro nyagi sela.
0: Nyagi jojo uma duge dalang.
1: Nyamiale gona.
0: Nyakarapul duge dalang.
1: Nyamo ero ya.
0: Nyakarapul duge dalang. Nyagi sela imba duge dalang.
1: Uriro na timi yamo.
0: Nyagi sela imba duge dalang.
1: Kupudiro na ngiyo niyamo.
0: Ani wonyo ila singorang. Ani wonyo ila singorang.
1: Yano kayete.
0: Aranyi siga na singorang.
1: Arayete.
0: Aranyi siga na singorang.
1: Tukayete.
0: Kidwonge dala ni winj mamen.
1: Aroi wanyo na singorang.
0: Kidwonge dala ni winj mamen.
1: Wana singorang.
0: Kidwonge dala na only loan.
1: Ayete.
0: Kidwonge dala na only loan.
1: Kalong malo.
0: Kidwonge dala na yao ni duka. Kinoge dala na yau ni duka.
1: Bibiri ne mabe.
0: Kinoge dala na gerni on.
1: Bibiri ne mabe.
0: Kinoge dala na gerni on.
1: Abrutio.
0: Idagi kwe. Idonji kwe dona negni kweno.
1: Chuba. Togi nyigi.
0: Idonji kwe dona negni kweno.
1: Kweno togi nyigi namo.
0: Idonji kwe dona yang ni biang.
1: Yang togi nyigi.
0: Idonji kwe dona yang ni biang. Yero rech na omni nam. Yero rech na omni nam.
1: Panori bukumu turwa.
0: Yero lur na chungri tal.
1: Dalanga umalo.
0: Yero lur na chungri tal.
1: Mani waita luru bakuwa
0: newa. Idonji wendo na teri bayo.
1: Awache dieri.
0: Idonji wendo na teri bayo.
1: Bayanyo. Mana awache dieri.
0: Idonji wendo na nyisi gweng.
1: Dalawa.
0: Idonji wendo na nyisi gweng.
1: Dalawa.
0: Yero yuje no konyi budo.
1: Mano yuro jati.
0: Yero yuje no konyi budo.
2: Yekiero deno
1: jati.
0: Yero deno ganiga.
1: Siga na manalu nini.
0: Yero deno ganiga.
1: Siga na manalu
0: nini. Yero kere no tini biang minyado.
1: Aye!
0: Yekiero kere no tini biang minyado.
1: Chuba!
0: Eni wanyo ila yuwa goera.
1: Oh mama.
0: Eli neta luoj mare dalang.
1: Jualong malu, jualong malu. Kuru matu biel mane. Yang muda muda biel mane. Yang muda muda biel. Yang kerap buat. Yang biar diri jo.
2: Waktu hari lalu dah malela. Jumpa ya. Bukan ye kuno kome. Baru mesti jalan.
1: Hei musuh nunggu riaku. Nunggu aje. Nunggu biluan.
0: Anyone you will, you are going around.